Ana prema ekocha elmo tina ki. Tu ana prema ekocha elmo na. Cak nareng sepo anak bule ngil nong.